0: wings to the un. Gotta go on ng para un.
1: Tuloy lang ang kilig.
0: Balik at kay guwisan. Bahala na ikaw ay babantayan. Mainit na akong bahala. Ikaw ay papipayan. Basta't laging tandaan. Sa tabi may nandiyan. Kahatis